uthele loki ya relashana nukiyo parlante ko bahi tuene ne ibone wala ki hiwe usoma sheni porokibe ke kahiyo